Rabbit di umja, mamza yit na yesawa. Iyo ga yon lampa, mi amak senyo luga.